lalekhen ra ka nto muthiya na thoyo phela ka wire le yelela mulu mulu bala muithelingwe mahawa ya no pa hi ya no hi rele ya wa kuwo pa tjea mune mulu bala muithelingwa yo iphela ka wire le ya iphela ko rumwa mune mulu bala muithelingwa yo empoderada Calisto Ferreira Hola Morati e provincia yo Sofala Ni petu kere si ponda vrate nisha nete liwani Calisto Ferreira Uyera bata munuri na Eva Sisila Eva Sisila namararu no Sivelihene Nira we Salomea.

0: mo swela wira areta o ikalasana muruni maya atu o hapaliwa o wuluvala awo tahendere wa kumelela yosara sa kampoi etuila yotharani ha enona neya nto wantune ya oshinta mukhalelola dirihela ka iketelo ya sentarelana mpaka omuwa weha ka mutu o ikalasana muruni mawe muhina muhia owo wetaka mekawe hata omukuvela ka shiporo momona mutu o ikalasana muruni mawe o hapaliwa omukuvele shiporo mwakuvele omukumiha mana ehali awe enimobopiheya mwahewereke omukaliheria muvekele nemawa weha amiteko samushiporo ni memmo unakaliheri atu hata omwata rami wariari wa mamaru 84-40 hata 82-40 mwa kalihere atu owuluvala mutupa shiporo woromelea na vewose kihayasara sakampoi muvalane atu aniwuria so wawa akuvela nyanyo mwa suwili haka sayasara sikanli okumelaka awo ya uresha soawa vanjenesha na anavira mshipo roni. Wise ki hawaho sota kala muteko okanle ovariwa na musi apatani ni Otenyahu. Nakala logistikes. Otenyahu nirelaka mawani moma lilea.
1: Nguriasi hapa la nepole ni musakei hasara. Kivarere oviha ni oriria mosa, tore la uratene ni okathula. Masipole, wawiri la ekumi ni oromele wanyu, nguriani epole ni mukale wotevira na ishiporo. Mona wira, mopovele liha uri wanyu, epole ya nyovukuwa, mokala na makachomiho oweta mukinyu, mukale wanyu ore ni mbobo biho, muhovelele. Mvekele mukali herio wawe mutupe shiporo ni musake inyasara. Ola, muhupiwa mutengeso na kala lushiziku, onire liwa nromelu nanyu ni oromelea wa mudete anyu. Ote niahu, ni rilaka mudete wa oromelea.
2: Pole, mutumihe ni mutume merelo sanyu, wote vila na mshiporo ni. Mshiporo ni poromoso tukiriwe pahi, ulo vireke kumboyu. Mwikapelele ni watuki na kwene, mutumihaka, hata mutumaka merlo sanyu, ute vila na mshiporoni. Mwiseki hini hasara, wala muhupi mosa, kwa nakala logistikis, uliluwa ka mukapele luanyu, wana mawani oteni. Oteni ahu, nipera ka mutete, waromele.

Mantaro kumela kana pacha pasu kumela sa wampule vice batamwe na ya namaru lava. Kata pacha menu kumela kana pacha kana pacha pasu kumela sampula mpando pacha batamwe na ikale bondia inhale socialiwa.

0: wasuwelia huwera ya klati kiba tebale vani kumehera mashanki hon vari ya mshuti ruwaya nona wera kufanka labo wara ya relabo manamana yole ovenyo wane okateliwe ni iguo sawe onatike la towa no kumoshikola no iku yiripalene devonto hiyo nonia huwera mahola wanda ya rela opuka
1: y no han comprometido el proceso de ensino-aprendizaje porque no fica bien una crianza que saiu limpa da su casa y chega na escola volta suja entonces nós achamos que temos que melhorar isso.
0: Mushato Rostiruto mhiko arejo wanza mbula osuweleha kamute kope kwe minyoko mashikola ni welaka ufukuleliwa mwatluwa na shikola ansoma akila antene vati edishiritu yele ya monu wapahari ya provincia laka na hapana soku melathawa mpula gubernatore ya provincia yela Eduardo Abdulla ova hereria nsana ipakira taro ikina wabedeliwa olalawa ne ikina ku wabedeliwa otiritu wa memba ola mkaliheru a guverne provincia ole mandini hawe ovu kulela mkota kutini hodi lihaya ana kusiente akanya kani amitatasi ya somili memo erampa ehiniku heria mwete lo santo cha augusto
2: guvernatora provincia wa mpule tolata budula ina manliela ova here mikukuta miraru sikanle ikamiyawu walimi akani ni alipo anakuswa raru mwishitu solardi ni omemba wa provincia wa mpula mikukuta siyu siku mihiwe ni mwala anu wa mitoko solima ni so miseria wa mpuru wa programa mozi rural eni koma iliwa ni muhaku wa mulaponi mwahu amunu wili wa miteteni nino wa mpula guvernatora provincia wa mpule tolata budula uhave kela tu yawo ya kele mikukuta siyo we ahana urumelaka wapa kira merelo sayi ya samata mushitu maya uya tovo ahana urumelaka inhisapo sorerela sinatumana ya alimi ipio saya ya tuarta budula umpreri ya maholo desan provincial miteko soli manisu miseria no wampula waurana ni FDNS anapo hereri ya wakali heri alimi yago ya kilihingwe mikuta seyo miraru awawehaka mukai luaya wamikuta seni seyo
3: não vamos só entregar e dizer que a nossa missão está cumprida. Não. Agora sim.
2: Kivanre lova heri apahe ni wera mute kwa hu wani malela nari. Olo katini mpacheri ya hu mute kwa hu omute yola mikuta seya sinikela ya munlakani. Nyungu osava ana makelela kinu mperiane wera musuleke urumela rata mikuta iya. Muhana mulivasaka eseguru mukapelo mikuta seyo mwerelaka wera melo yopende vale hasara munaweria olokiha
3: é preciso pagar seguros façam seguros de viatura que é para quando tiverem acidente poderem resolver os problemas
2: vano alipo na koso ya wararu ya ikile mikuta seyo aoni hotelu wa murima wa mikukuta bahiringwaya ni alipe la wera sinikela wakaliheri yaka opakiria na merulo saya sana koso aipyo solima kalayi ya mwira omuliva mikuta seyo Sapa kiri ya merulo saya, akumaka omata mpaka oporo muntu mihaya.
4: Moisés Paulo, sou produtor do distrito de Memba. Sempre alugava carros, às vezes levava com chapas de carro de outras pessoas.
2: Miyo kamulimi uchitu o Memba, kama alugari mkukudra kalai. Nukati mkina ukukapa kiri ya merulo saka siya, mshapani watuwa kinaku. Kaliva msuru kumunjeni, nikanipisa upia omerkadu, vano kinu kupale wera, mkukuta ola, unoki keliheria, upakiriana ka merlo saka, miyo, kintumi haka, oshitu wa erati onamapa, kate mkina kukintumi haka pome wampula, miyo, mererelo, kinalaka ni uruweria, piye sinali wa mkuwani, Ordi colas.
4: Vento no distrito de Rate na mapa, às vezes vento aqui em Nampula, porque eu sou da hortícola.
5: Agostinho Stravacha, Larte, esse garo.
2: Mi vava, que ni kuma o Larte. Muku trola, onikela ukikaliheri kavanjene. Watumana ka korosho, mutumana ka chinjeli, otumana ka epwiri, nakala, onamukikaliheri. Mutumana ka machokwa.
5: Comprar sharasheli, comprar fijampwiri, comprar mantioka.
2: Onihima wera. Mikukuta siyo sibahiringwe na manliela siri mpua mwa mwalikilo wa muloko. Sakilingwe wa provincia wa mpula ni nilelo mwaka wala motano. Sibahiriri wa alimi ni alipo anakoswa kinaku. Matumiliwaya orumiliwe msuruku wa imiliao itana atora mitikash.
0: Ama holela amkora oniwehiriwa ya munu welo mawani ni okala waya sana wana mjene wa mpula no. Ani himewera anepanya ne ya avaraka muteko mawani wa provincia yela. Wapa vela wale lihe rana mjene ikalelo sikanlia ya osi ya kihaka okumelela wa muhuru mutetene. murukula

mundiwa akilele makumaso arad msambiki muhina mwela kamarati no suwele ikali losawe sora tela masipo olelo va ni mulatunle mwavano mmosa onitaniwa pest in the real yo uninkela huva nilana wakati nintuna ahu kalabamosa ninyuano ni waka ehantisi.

0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida
1: e tanto amor.
3: Arriba! Arriba!
4: Sara Babaraka!
5: Munkala wira muroku takuthe ani muneta nino nino mpathani. Pamukumi!
4: Ro khala wira ninkela wakhela mushukurana akhaka wani ho kimphavela wetetele onye mosa orera wahiyo masumerka tunno franco nkhalisi sapo yowata
5: mahawasheni muhinape yani musi waitapu thana hapa franco anni phanyaneya topu ntesi sapo niyo khoya waphanya
4: itapu thana hapa wakhaleke wira no musivela
5: ayo mapara iyo ya sokweya Masi sote posiva ni ukiti mana. Kinoro uo shutihano tokiha.
4: Kihiwa Sara. Kinoro mana niha.
5: Mukiroro mele miyo. Maparaka. Awa noro siveliwa.
4: Nake. Olelo kape yemuhusa itaputana hapa Faranku.
6: Alima.
7: Ayole la kereru si babanjene.
6: Kini ototo pelani. Mohana mkila kulasaka orwa oya uwe minu sahala. Iku hasi njene.
4: Nkirero shukuru nake. Nikuto wakati mpie salama.
8: Mirento kuhiyo. Mkaleno yoya sosiva ni mirero lo soku. Mkale wote ili wa murima.

Nilivamsamkwa miteko sa hiya sa radio ariwipa wa Paulo Patama kumineka e distritu yo mekanyelas e mosaya e provincia elai oniasa 21 horas ni 58 minutos wa hideke levani halawa kilaka e halisi kumineka umaputu sanulumona ibrikisim sa 22 horas.

0: Yerekan to ihina kilo tayi. Salama mai.
1: Salama kai hali.
0: Salama sina.
1: Wa salami hatu tena kiwe la tambe. Viva sina naka Luisa Paulo Shambala, muipani sina naka Lusha.
0: Lusha.
1: Ani. Kisweli waka muipani mumu.
0: Asante mwenye nina yokelo tayi. Okuma wa Luisa wokela Lusha, onkumela motasheni.
1: Wopacherani okipa kayo. Kangwona ka asikwa ka iva ka masina Mr. K. Dama ke, nseke ke, miba kinera, atwani.
0: Ino halotuli.
1: Miba kino halotuli ya. Komu, atwani era ya, ino pipokari. Na miene kipipokari. Alonto, komu sena naka Luisa, kinangu shalu, apelido waka Shambala, kinaza oligari lu, nisha wa Shambala. Pahina kumasina na orera Lusha. Nkihele dama neheni. Unakala pahi Lusha hii yao.
0: Lusha okwe hira wele kamea kalea.
1: Ya tuwa wafuwele.
0: Okwe ya manaya witana.
1: Aye.

0: Yeyo.
1: Bano mai hinai lelo o kelo tai hinai upuela soipa ina mwana anyu yari hai
0: ina mwana aka yari yo uita kansera mugroponi sinipi wa wapuanu ha kinaruani tempo wotheni wina hao paka sipa paka ya tuno kikushira ya tempo ya yuni mawera ya kale shikola ya michipo o Cabo Delgado ya katuno kushiriwa huu anonto ke wera neyo o kwa hao nda ki wano hera kangurupu ni sowipa sowina hii hao vakani ya kai tempo geta ako radio nuno tambe kipaka yi programa sawi hava ni hao gurupu sajera sawi mbizi uiva no hera pahi
1: awihwana
0: ani majua uipele ya rimurima ni makamu kapachira kama nonto weta mstudio ni uipa misipo so pachira maji wipa waka kinipa wecha wani latu wera yeah tempu kapachira keyo kea kanle mpia na mumu provinsi yani ipa wano ntuka wiwe lasi kwaka yi provinsi yekina ntuka adama mamu wera adama isha tempu ile wera misi mami kiwiwe laka ipa we makuwani wano ntumiki nera kipe we makuwani Pano to provincia no ani o provincia no kawa halo representario king halaka uipa we chawani kina pachera uipa michipo saka we chawani maji o shupa baba o so ki mahuka ala pa hi muru wari we chawani
1: bano mai nulu makua
0: ani
1: muipa we chawani munyari wa o
0: ni va king yari wa na simakua Asi papaka amakuwa. We papa ni nono. Moto ohiwa ya wao. Makolo wao amkumela omauwa. Anawa omaka omitongoni. Omajuni. Ani. Vanonto we mama ni. We mama ni nono. Mkumeli lomarupa. Mama omarupa. Achopa. Hiva achopa.
1: Wano yu mungyari wa omajuni, mungyari wa walishinga baba?
0: Ni, kiyari wa sidadi weno walishinga, ani.
1: Umurupa mtaka.
0: Ani, kiyari wa walishinga weno, walonto emaku wake upodo ohiperseberi, wari emeto, awela emaku ya wawini, yu mwaza utakansa pahi kera nunuwe lo sidadi.
1: Eto kutoko uiwa nyea.
0: Eto kutoko uiwa nyea pahi.
1: Ekaikai. Banonto, mai, wipa wene etwila mro soma, wipa wene umrimuero shutera, wipa wene etwila umrimuero rwa muru.
0: Njela yu wipela, yu mwazo wapahi. Porque ye tempo asipapaka yu ulu maya wera, hola, kimona, eria kimona rata. Unuma wa mai. Ola, kimona rata. Entao, ye tempo yu hea kanle shkola, hea kasa kanle I ne so internet o wera wera ah itala ko kwartu mwera então kinona kamiva eri mwazo wapahi no vira wa tempo kini shuti haka ni através ya internet ni o escola
1: vano mai ninona ikipo sanyo muipaka tusheni mnala kanya tu anowiria nani
0: niva munjibo ni mwaka vanji ha kinalaka atu samakale lomota ankala na sikwaya bairu yowani onkilati waiwokera upoke miki nipa itu sinchi solaka podu kala sa ireta osoma urera sote ni sa otelana kinoluma sote ni
1: na makala mima shanibabari
0: ne na makala atuwa waswela nina makala nina aezi makala aezi nene nuluma wale la tu wera hata mtu ohawe motaheni numpodi omute ya mkwawe ladu wa mteko ompaka awe mkwawe ani olo mtumiha makalole numpresiza weyo mute ya mwaho mtumiha makala Atrave yale makhalo mtumi hawale onni wera waso mi anamwanawe wachiha wawariha organizare mpawe mahawo wo tumi ha makhala va khala kina lima tambe atraveji wolima weiwe ani konsegeri opake mpaya wawariha namwane wasomiha hi hao
1: ndo kalikuwa nyosa
0: ani ni
1: kalika mtuni mtumi kini mtekwao
0: ni mtekwao kula ntuni mtekwao toko onne ha omvela mpironi On titi miheke ole nte kwa we ole.
1: O
0: mpanyera ba ba lo ntjela ba ba le. Eti o vanonto kina la kaka tswa o era kada motho pa ke mpaka we o ni sentira o era mi baba yela aha ke ni sentir no po dukala anki halo paka porque kino theiwa kino nyoliwa na tu nada thank you bem opaka yele no vaha yo jele opake ke yo ni murima o theni.
1: Toko ama alusha anipa ni primo
0: chen vivelo kisivela uipa iwo ikini ona kisivela pahe
1: bano mai uipa uu atuanche na himka naari mio uipa wakisivela kipa kaka apachira kiro kolusi akina naari mio showoro ni kawalaru showoro ni kamu ipa akina naari mika aroko kona bano mai Mana ya uipa atuwa teni animu ipa machi wakala kata mtuwa laka kiiwa lila ba kini ipa sani kiiwa kini iwa ndove naka kiipaka. Nyungo muovira yele mare la?
0: Ye mare yuko uovira. Opachera niyo. Kamwera uiwa lila mpani. Ya ikala tuwa uki waleleke kiitale kukwartu kitupatu peke kikuweleke kumeke porke nkatuna uera kuonele liwe. Wanonto. Aronto komu wolo wa mpomeni atwa kina we kunyana nera espiração yele emwazo kiwa pa hipodi wera mpironi oni note kula so khala iponto baba le sinera ka eyo pupa ka mahukwala niri mpoku avansado ke era no khala no matelefoni o khala no gravadori yele enowele yo ohela mwemwe upugara bari ke bakani nita wapia tempo hana ukala concentrado miva ke kala concentrada banchi ohio pita hala kavavale pupaka ka kintuna ko paka ehe para ohadra paliwara na namwane ke era nonto
1: akala kina ahinle paro mwera no pia pa studio okuela sa nakotela babao bano mike ameno ko henyo Sotene, y tipo sotene, solo en pasene.
0: Y siri so anotario en porque yo la arquivule. Siri so anotario en. Tengo anotarimej.
1: Un pacabano murno y tipo y cae.
0: Cochuala.
1: Sote
0: pavata. Porque so calaikina, quija van haka tu. Siri so sungi wasene. Vanonto o contare o no chupaba. Maiso paja o 50 so paja.
1: Bano okumela mtandanani uipa mwatoko okumihe disco
0: ako toko ko primeiro álbum aka ka komihe 2013
1: ai sari tipo ika
0: sari tipo des
1: bano seya tipo ya kiwo munolepa bano munchambula wo atwale andrum hasa ikaruma aleno seke uipa malapa ale mnaphanya wo
0: Trae albu yo, samiji po deji yo ye kapanke o Malawi, ila po sakina kera, studios o Malawi kapanka ka wewe. Mash, wavale wari 2013, ka edita raka, mash ka gravando 2010, ikina ionzi. Então, kampa haka mo studio, kina mash pra yo albu wari o Malawi. Owani nono, studio pa chirako pa ha, yari yaniasa studio. Ya Sócrates.
1: Ya
0: Carlito y Sócrates. Ya kala baba ni hene wa Celso. Onita ni
1: wa Dona Bela.
0: Wa Dona Bela. Estudi ya kala baba ali na pa huwe wokuela uipa. Ya tambu ali tetemelaka.
1: Mio kinu puela uipa ni kuni kinu. Mashimtwaro ko studio iwe. Etwile mpakira motheni. Atuthene malanse lewo kuela sapa hime ka wento kona.
0: Ye ka. Ei, tivao bakina butunera ei atwala nkhumeke toko. Ki ale na produtora la ki itale. Porque so kala studio kira yompia. Ei, un paya toko reuniao. Atu asanrene hata yo paro pachera. Ouli hamuru. Kate iwa ba ne wala kala wata heni kera iwa no perderi moral. Enta to kala yo ne heni. Atwa kita tanera wa susi hatwa le o haleke na produtor ale mu italeke. Tambe ha oton re rawe. Yo muthu ono varante ko yani, ono varante kwa vontadi. Mm, un pachero yo kuela menje muta. Ta ta. Kuela kana tuta na apanya raya.
1: Ono ipole. Ono kuela.
0: Ono kuela ni ritmo, ni ritmo awe. Para opanya y compaso que era.
1: Ay,
0: no en velocidad, dawe. Hala o kale ya nchiponi. Ani.
1: Se yo mun suele, gente más a huina pa'i. Ah,
0: se que huina pa'i, o era suele, se yo acho que...
1: Bueno, mai, y proyecto, geni, wala miru kusheni minyowani, muwihana nanazani, nona, kalai, mamu era esmanela huipa, esmanela huipa, esmanela huipa, masimahoku kisirala, no mala kam yer miraro, nchipo ni moha, yer miraro, nchipo ni moha, miru kusheni murinanyo.
0: Mahoku ala, ituyo so hiera ni kalai kera, podia opaka hihao mota kapaka kalai huipa, ora yoteni huipa, oradi nunka thoa kakera wani. Ele tempo ili interneti kea kande, ino aro wani.
1: Aro miliwa radio.
0: Ani, mahoku ala motu podu wanyaka winterneti, YouTube ni hao. Mahoku ala, ovara nteko waka kera wakina wahao olela, tao etempo iyo, nkinkala na shaka inchi, mota kakala na kakalai. Ani.
1: Kwa ni tampu ila yo weha weha amusi.
0: Ani. Unu wana ho amusi. Wako sopa na mwani. Kendo hiva siti yona.
1: Kwa kwesa kwesa.
0: Ani. Na unu wano. Tempu ya nkalaka eka anini. Owera tempu yote ni kikilati kwa studio.
1: Maje orokala ruwera na tempu ya nkala wakani. Masi nino na wera onna kala mteko.
0: Kini varante wakenera kibaraka meju.
1: Nukala ikipo mkumihanyo na nanova. Echa huyo kino hiwela shanene sene. Mashintu kwa niluwa wimbo, ndiri ndine, mboka.
0: Atwala doru wana chiu. No, njivo no. Tieti loaya. Uwera ketoko. Njivo no. No tieti loaya ngoma. Wewa hii ahini. Bala nana, ndiniri ya mboga. Ndiniri ya mboga. Ndiniri ya mboga. Entao, neno, tieti loaya ngoma.
1: Ngoma.
0: Ani.
1: Malapa.
0: Ani. Ekoma, ngoma. Entao.
1: Ni hima hii, njibon.
0: No, njibon no. No, ni nyuwani. Iki kilansandre abrili ni ono krane video antuwa ntuna ono tena kwa heke YouTube ni ankelo panya wazo lepa lusha nyimbo ngoma ni ni muaparesere video ni muaparesere no kona entao no njipo no ni hima ni nuluma ikoma so wani no no so niyasa sinkala memu so vara nrima so rera ani so rera so kala ikoma si nipi wasai virake emwali vale atuhala viraka wate vale Utolo hiyo mbarawe soteni otimakela yele komele kone kine ani ipuruke komele meju muhatabu chuto kwa nchia ono hiya ono otara mdao nkinunu mayai kumaso wani no orera mota siniraya Oniya sa oteni no general kera ekomati ekoma enopiwa ekoma atu tenari u mirima sa oteni siriwe u atu ankalo hakalala.
1: Bano katipurani wakani ni wetu ngome.
0: Ngoma.
1: Tipuri wakani ni.
0: Kipe. Tradusa uwe uwe makuwa ni.
1: Na kumbasha katuli pa moto mnipe la wakani ni pa.
0: Okay. Mam.

kusa sa sira opaka e provincia ni sa e shikula e tukwene e ni tenua universidade e atu. Mahiku ye tilaka mloko ni mararu mweri wa otubru yaka ya 1979, Presidente Samora Moisés Machel atimula o stati o Maputo arwaka on Tuara o Tanzania, no tukuman nawe ni Presidente Julio Nyerere. Variari wa mtukuman ola, astokwene eli ala ya ahulu masa opune ya ovireliliha mwirano wa elapu ahu ni yo Tanzania, nina veto otune ya opaka mutato omoloko rovuma. Nihikunene nina Presidente Samora Moisés Machel aho kolela mwelapu ahum. Baholo wemela wakani ni Gwampula, Presidente Samora Machel atimula awaka olshinga no apachiraka oshikura e provincia yoniasa. Nihikunene nina Presidente Samora Moisés Machel aho kolela mwelapu ahum. Baholo wemela wakani ni Gwampula, Presidente Samora Machel atimula awaka olshinga no anapachira oshukure provinsi yoniasa. Mahiku ya telaka mlokoni masheshe mweri wa otubru wa malaya ohisweliwa wa e provinsi yoniasa. E provinsi mwemara ya koloni ya hapatiwa ni ya hasweli mwe ni atu anji. Ni Presidente Samora Machel ashukure provinsi yoniasa mahiku ya telaka mlokoni masheshe mpaka miluko mili ni meli mweri wa otubru yaka ya 1979, erlaka wera mpanta ola wa elapu ahu okaliki wosuweliwa. E provinsi yoniasa ti emosa erna atuwa kani ni mwelapu ahu, masito ti emosa yorunya uruweliwa ni yosara na mihaku sinchi singwela muhuruni. Mpua mwa mahiku matana asheshe Presidente Samora Machel ashekurawe provinsi yoniasa yari amiteko sinchi ni awiyewe meshira oshikura e provincia ila mahiku ya itilaka mloko ni matanu ni meli mweri wa otubru ni huko akenilo pakampanta otiansa ya nikuru ni itenua linya da frente otiansa ila yerela o Tanzania. Omatama, omacheje, ometangula, okwamba, omarupa, wapoma ni omavagu, onkalapa, onsawizi, oshiputu, unangu, olishinga, ti mapuru ashekundawe Presidente Samora Machel. Nlamlo ni mosa na vahingwe ni Presidente Samora Machel mwemara ashekurawe provincia niasa. Nari, nota puliwa, maperesu makira mloko ni meli, mili duzentush, itanwa reducadush. Ya panya ni ya unangu ni oshiputu. Watu ya tapulingwe ala ya kala anaturupa ya tangwe mfrelimu. Atu ala okumila oliluwa akuma nkalaposu ni ari opanila ovariha miteku sa politika ni suwa sasira oruiha muholo muhakuwa ilapahu. Arito opanila oruiha muholo miruku sotune ya opaka esitati yoniasa. Ahuluma Presidente Samora Machel. Ni atu ala ya wela mipanta sikina sa ilapu ahu, Presidente Samora Machel, ahima areki ontuni ya uvrililiha mwirano watu amosamiki. Miruku ya, saneti liwato ni alupa yopon lilapu ahu ila matatani mga koloni. Kunguri ya uluma sa mwirano watu amosamiki, ni hititi mihaka makalilo ni mihapo sahu. Mwirano watu amosamiki, ohana wetihiwaka mipanta sotene, sa muteko ni navetu amosambiki otene ehana ewananaka onasuki asuweliha emareneyo Presidente Samora Machel. Presidente Samora Machel ahuluma areki e provincia niasa ehana ekalaka emosa yopitikusha miruku so onasuki wowera ala ivelileke miteko niso hiyana hiyana etatuwaka atu otune ya vatuniani. Mwe programa upshira na serenye solelova, upshira na sa uhuliliwa ni Presidente Samora Machel, miruku sasa sira opaka e provincia niasa e shukola e tokwene, ni tenua universidad ya tu. Mpua mwe programa yolelova, umitiponi Ari Del Sofio Daniel, ya lempwe ni inasomwa ni miyo Fernando Damash.